0: Munira nyu hithele ibona phe.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Miyo ka phavela pa hinswele sheni hiliwa musiula.
0: Korero siva. Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba he.
2: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Uroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lo rateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbalihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nisumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamarawe ni anaweto.
3: Mukore hopa yogu manaka laikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vanansuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamula angamavi, au vini vete kataka. Njomana indituwa ila, tunavangamedi makono na shaboni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatuka mulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipukuta angaliuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Unavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo wapo shela vadioko unise.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: lo kutakuthe yani muneta nino nino mpathani mamukumi
1: oro khala wira ninkela wakhela mushukurana khaka wani bo kimphavela wetetele yonye mosa yorera wahiyo masumerka tuno franco nkhalisi sapo yowata
0: mahawashani muhinape yani musi waitaputhana hapa franco ani phanyaneya topunthesi sapo niyokhoya waphanya
1: itaputhana hapa wakhaleke wira no musivela
0: ayo mwapara iyo ya sokhweya masisote posive ni ukhitimana kinoro woshutihano tokiha
1: kihiwa sara kinoro mana niha
0: mukiroro mele miyo mwaparaka awa noro siveliwa
1: nake olelo kape ye muhusa itaputhana hapa faranku
2: Alima.
3: Ayolela kereru tsiba panjene.
2: Kino ototo pelani. Mohana mkila tulasaka olwa oya owe minu zahara. Iko hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpie salama.
4: Mwirento kohiyo. Mukale no yoya sosiva ni mirero lo soko ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.

wako hapa Banja ikitafiti sharia mahala pa Kiswahili ya Mosambiki. Tumaputu wasikiliza ngano za Kilo Tukome, habari za Mungu na wenzara ina minuto.

0: Munira nyu ithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulu pali ake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hi liwa mhusi ula.
2: Korero seva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume va hi.
3: Avala ni etu. Ngarani va miravo. Miyo kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni olla orera. Yohana uva haniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakari mwemelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikino na mota wot mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko ya upanya
3: siyokwe ya kinape yoja yokwe upanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyi mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yo uma mira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yo uma nakala ekiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

so vili wa wupu wela masuwera kato sai wandera na vemuluku wa levelela kansu wela eniraya hime sisa di lemuki nisipu na we kahiano ano lakela nare kan lakela 23 horas e 15 minutos.